0: Institute, radio@kyuk.org. Takuludum. Takwam ayaknif pailim ta. Asanskampnun unatun pailim ku. Kwani kwa awai unakale kakitruk hat. Angut kakaluku asaka haungan. Ay piritmi kakitakwik. Ula pingayun kakhnengkan huk. Unakwani mumistigataka takwa Mother Kaskokwim Tribal Coalition nak bowlinga limi kuyukhti klinit 5-7. Adakhtakhkawlutengki humuk Sulutanik, yo katasrit nunitnik, tamakunik, aysun akhtumaska, aysun doi jatlakska, ispits nun apakhtukulukutuanik uyukuskunin, unnokoni upingas upingan nehtu ditaunanit sukufti, padakutkiskat 14 minutan, Espeti, itu toy adakah nak luti jangan kah petik. Unasukani, oyuh fikat, yani kalicarit nunit ni, witasi negru mami sekuan 18 2-6 p.m. Doni uyuk tak kau luden. Tamak tu suk tu ni kum mau tu uya kum mau tu tay kuk tu. Unakuan itu tay acak dragon kuk unak uyuk tak kak. Seperti itu takkan kak petik. Aisun aktu mas kaisun nak kanta. Jadi tu ukutwani asani nunani uyuh tak kait crooked creek amiak akita kabik ulatasi manak akhenengkan 1:30 to 3:30 Doni Crooked Creek Ami Tribal Office Ami Saspuyuk Takkau Lutin Akkeh Misu Ahi Takvik Aki Meratau Tim Tipluku Ahi Takvik Mi Aki Meratau Tim Tipluku Akhenengkan 11 o'clock mukaya kalutin 2 o'clock mun Ahvik Regional Economic Development and Training Center Donik uyuk takkau lutin Mandimi Pukiut misu Ahitahvik Yuinaun hitah nekakhnengkan Charlie Downer, itu toy Downer kau kuas kaki, Tony 6 to 8 p.m. Registera kau ngaluti, Unakwani kwani kwatin totin amshtai kunasu tagin rikufti jade unakwani asan put kalak ninan kani jade anhut knech putuna kita ko kwani pa asan put ayak knech.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: We tachukawa tukwa kami yung skula na nito gumuit sa upas skula at takot ka ulokwan tukwa kami imumi ang tamani upadusunit ni upinakiya kalota nukliya kalota chali at suya kalota dahil im kayo dun alha amin ikalo ni maybe 5 or 6 months just kumiwi tamaman nakitugod saan nga abo kalota nakakamping tawasata kumi nakakamta ata kutulit ni ata budwaso ka na putkanam chingin na kutok kanam chingin na kutok mangkudas ni chugun ni ukun na kutokot wad ni peka aksula pangit ka klug ilini tukun kanam chingin na nga kanam chingin na nga si ilini kawakasinin na kutokot so kanam chiru ga tanglisim tiyawani wangkut nun tayloki sa wamila tam sakit na suya wukloki askula mamahita ako li kun tamma kun na suya wukloki wanita un kanam chirak ayak niyot kakataraka at unist maatayot maulukwan kanam chirak sali uyo kama apok siyum ukisikala sa aking stiwat ng kangit ng mga kutap kuli akam ka ilo ni ap kayakat so chubwa kami ito halo ko loke niyo chunilu ko kitamas kum kuyan niyo chunilu ji halo ko lo ji kuyak nung siyo ji mahun era kun ugunagak by Ulrich Ulkwan tawasuhuk ugunagak ulokuna ikhtu ni malhuk amaksik lakit akhti chuktak lakir uku vikhlu wakhuk un khmera kuchi kakan huk akkukhluku nakkakluku ti pagcharak ti pagtaktakl kaya huk tau kuchi kakan huk uku vikhluwak akkukhluku nakkakannaw ka kuchi khatamas kun ti wakakaluni kuchi kunan rishu kuchikunan rik chifu kutau kabbergum tki tinna ki chammeu tau isha wakka ugunaga kullu kuyyok apsinna tau stam kabbergum ugunaga kullu kuyyok chin tau kukchukukun takfa kakta ugunaga kullu mtiu kakta kato din makakakayak singkan ng kala kanrit na yukluk buwanaga hulo ko yuk ayay ispinta ko kap makta kato din kanuk pag mitukis kuma iloh kayo na yukluk panisikiyo taga looba. Ugunaga kulo kulyo kayay siyo dukin tagot nikpagaksak. So ato dun tukyak singkan pankan nitin rin na yukluk. penisuanu minakha iutaran rulut nugunaga rulu rujurayai skudin tamagut atskapakta suatudun nalukumang matin tunayuklut nugunaga rulu rujurayai Ihuutin damakut nani pahtat. Soa tutun. Tamskapteak mi pukuskuma. Kukilhtuk na yukluk. Panistaki utsuva. Ukunakakullu kuyu kayay. Tamblun tauna nani pakahtat. Joa tutun. Kuskuma kamuk tagna yuklu. Kavern don khasin yetao. That's the end of the story.
2: Jaringan pa.
1: Jauna uko vihluwak kuchikakan akkuhluku So, down a bit, Kluku, Kanakat, Makun, Makakampening, which Makut Makaput Nakapit, with Achitanka Gold Food, Nokunakada Ilin. Kikti kluki taka kluki nakakabot nakapito ang magot. Chali chat nakat ahto rakay chali. Kikti kluki taka kluki. Tamani upalakiyara kanta. Chat Nayet isuria isurit makhit pichadun plaskam tun itakam itakata anamta kanagat kun makamang pilo ki takit kun sila kalog so namtunun chat napat itakata wanguta awlogah kawabut Auluk kapperah kawap, cangkada dengan mek cetik cedun, inam tunit kakada. Tamani ukov imkut, ukov vikhlut, ukliluki cakut nun kutus kaput. Ruchluki, mahpaka maybe 5 gallon and kluki pituk put ruchluki. Tamani chakut nun kora nun. Emikaluki ruchkun khuda oko vakhlut. Sawaslo oko vakhlutama kut ugun khchaka kada. Abukyukin kanabut kin khtanun makhlubun pichad nakliklutu. Tawasu. Tingamat namtunit kakada. Kumlibi milwanan ukumen ikuskunati. Nimtuni trakada it awlukun kakawabut. Retaluki uksilubi maspakidu vacuum silan ngadu tulakakut. Pink kunda. There was the nutan pink chakaluki nutan kum living munukluki. Some Ang girls ani hang it great takna but hang it salmon asik salmon clubi dam clam pev you it dam clam damagut clubi chal Buddhist So, man,
0: Kuskukim white fish. tizatak.
1: Okay. And you wait a market and mutun utak mutkin mutun wearun kjagluk jaknukluk itawso. Please your paper sakuluki. Hey, pagluki kumlevis mutukluki. Kumlan kwahkaluki. Is kumlan kuluki nakahkaluki. Chakwinaki kshutspanka kumlevis mo. The monk chakaluki, chakuluki. Nutan knakludum kumlan kulod nakakamtiki. Witakunim kunun putil kanun glass jar anun ekluki nutan to bite a chimi yunat. Ashkalot.
0: Okluja the chimi to sara.
1: Yeah.
0: Plastic kanun sir.
1: Plastic makutan. I don't know. There. Ashka yapur chwat khatau kam chini tweet chat. Eleni loim kunun nakali kachwa kunun paper pack kunun chal knachtut chung chakbig me yani chung chat ngakhata kun da kun kali kaya kun Aksuki chung chadabutitu kait taman takut kali kaya kadaya sebakloki. Lawasto tamakunun chakut aksuki. Asakulotum. Okuksali, when Rujira comes through to make up their logo. Kasang skunago. Asin kuchar logo, arola miskur logo. Tamana okok ilini. Wankuda chinami witalgani. Okok. Nutakaloko asik sabut. Yakun kakfarni kuikuni akasli kaloko said asik nawat. Makuta nakat, I mean, maklit, isurit, mak. Nayitamakut Chaitamaskuita do the scabut. Yes, I would not start a Chaitaman Kasarada to Konabut. In good Nanmakitu duly might Kuviatron and Rakuvian Kuchak now. Why? Chaitamaskuita to look. Charlie, good Eman Maksuit Nakat, it of salmon. Nakat kong tiyagam yun nakot kutus kabut like na kong tiyags at nago yakong tiyagat awl na ani pat kong tiyagat tama kusun nakot kinabut. Okay, that was Namutani Stulu put Nakatak Nakavi put Stulu put Chining sleeve Vixunaki like dust pans, dirty floor racks, Adoran Chining sleeve Vixunaki. Sali ilinya dem tangka kama stulo nung like movies ani picture dun TV ni tang sura kama stulo ni kahangat nung ato ka nung kabil ka nung kituhin nakto dapat na duwesta o changa ayugun nakto nani folda kay ukur natin aji mukniya waso. Sang aju nak tawi, stulo put nakat ak nak piput ak tutut, saldama kut san picturen ak tuaf kapunasi, tangka kama salkina imo mang kabil kam, taspan na kung nak stulo kaya nun siya kato. Ungoluk nakta siyik kunako. So, prist tolo pek tolo kusun tolo put na umtawi ay pa magum pek tumeng aju tag pek tolo pek tolo pek tiyan istol a blitta put kanga Prestolo contract, wasak ang tukin ka mga ilini stulong kaya nga nun ako manak ako makonggalang itas ko stulong kaya nga ayan ko po sila ako matakot ko nagitama stulong dawa so one tama na talpo sa sopo nakasulla kanta puyo puyo kapo kapo nakasulla kanta jumi kung kachalo ko puyo puyo ka lakchit lakaya kuna ko tao na puyok ka. Lika ko niya dam daw ganya ka dry fish at cook ka loki. Samsamilay puyok ay wakasod. Puyok ay tungok paksuki ka puyok na okay. Puyok ka ka ma puyo kito na tama ni puyo kiwi manun nini ako magkaw kung nakasalag ka na yung krigo down na fireplace ako lakak chichu na ako so chumik ko lang unit ko na ako ili ni daw kaya chikira ka ako ka nakaklo ng kuka man nakita dama ko nakaklo tamtama ko ako maklo ka na sa nakita natiga maklo at ako maklo tiyagaw din ako maklo nakaklo ako mo nakaklo ka. Uksura kan daw gumnutan niya kisluki. Yuchay baklam daw uyo ka maugum ako makhlut mo yung payuk sa ako. Yan kakchagla.
2: Wow.
1: Nakataka naktamas ko ano na kukuluki nakakaklo. Nakakaklo nung ay pakal. No vaka azok.
2: Yeah. Kwan ko tapawan ni fried fish and pilas. Fried fish and ukotun tapawan si Joy Lemon Brisk na kayo kwek. Tama ko tuhan ni matulig nagpito sobus.
1: Ako ka ukbogal ka quite fresh at ako makluli lutin.
2: Ya, to yang putus tu takut nukran makapetus kok. Tama tu lekan, tu lekan. Bukot kita bom itu punya kamusi. Bukot kawan pun kuahar lukam lekan. Tama kun pilek.
1: Kuat pun kuah. Jawa pun kuah.
2: Jawa pun lagi. Itu
1: kuah.
2: Ya, kena sak. Ibu paling bukot aw piluku. Punakun. Tuluku.
1: Sapu.
2: Ya.
1: Ya, daman itu napahtan ng ato do sa kamakni for akong weeks ato nakstama ko at ato katakam si makamang emek kakaloke tamsam do oko mang wasok sa mang oko mang minghuloke illoy nga kakakas ko natin. So napakadayim tang yero dan ka. Those barrels. Atudos po.
2: Yeah. Uko ang kutuan eh. Napakadak na kanra ka. Grandma ka kat ng kandos kon. Kalingad la ka mga ito mo. Chanakimit. Napakadali nilu ni kanra kaso ni. Sitaktuk na kukan na atse. Takun berdan kan kami putkan kan rakyat. Iya.
1: Ap put maku dayok sulam. Different areas which dayok sulam.
2: Iya.
1: Dawa so rakam nga nabot rakam ang picture na tingaman ng nakapigin ng ako ng tamka picture na rakam kanda kayo makaloko uang ko nun simak nakasap ilam ayan ko nun Sin makin nakut una, una matras pun naguyo, una matung asak pun naguyo, una apaw pun naguyo, yuno pupayo sin nakut daw, ako nun akasalun, ako nakut kano nangut nakut kano so, ganu payo tuskarin na ukagut.
2: Kuat nam, kiu kam tenam kuat. Ma, itu kan kuya kena saka sama kek payuk tu.
1: Mam, sering kami wajah mengenai payuk itu sekolah kita. Aku kanu nak kasan payuk itu sekolah. Anyway, payuh sa kanta akataklo, takubek kaya kuna taagot nabut. Chibun put makut like, grandma, grandpa, naimang kulakid sa pa, apa ako ka, matchanya ka, de, ma, grandma, naimang nga atong kulakid.
2: Yeah,
1: we got one
2: maka
1: anam na pitik sok. Yeah, up like in a pack. Anyway, tayo siya kanta katakludanak at the sun. Kaya na matanim ko tao na kanta nila anak. Tao ang kiyak chuklo no tayo ni kumakot. Pasawit lukot ang payok ni tao sa anin Emin kluku payuk tukarluku asa. So, what you can go to Skakutama could, after that, I'll have to look at Koya Tetu Sakutkayu. So, Koya Kamuku to Tikuankut. There was a talk down a Koya Tik, so I didn't like a Yosuta. That Munad Yosuta. So, Janum Hokas put Ila human manakanak cannot keep the clue without keeping the people.
2: I could not look at Umiok, Chokawak and Stokaspani, Jamakunk. Kaspunk to Hatu from the Dom to Takmagluta. Kosis to Stokang Vidanta. Kosis Mikilini looks in Kaksu Takmabut. Tamana Ganakwani Apakni Grandmama. Gene Akokmanuka Una. Tauna saga lukun khalas kisha yukuni itu janak tiki ithakam ta tiki kada kait kut. So itu bukta wut kaim lchun ga asbunin kwastak mamnun isikhat uyuk lugi nakhi yukunga lukki.
1: Oh yeah.
2: Bexims, yeah.
1: Yeah. To make the now the master magut malistapo diskunget malistapo disked amsat kanaskan kamagut stolum picture on chat clay laktakalokit malistapo jirulana kimagut kifchiki yagat nakmuntun chali akut Cleavigny, open cleavigny, achievigny, sweet, tap on the blood, carloda. At Huluki Kanda Buddha added three to fruit. Three to scrabble, just from the wheat taranta. Rook taranum a quatch granara without the dama could at Huluki a pseu taknab to clean. Huluki Kanda radically. Chali asat like nagsingabot kay muhtimtan nagnaukait so kay muhtimot talaga at tuhabot imkun at kulota sa pagtusok at kulogi kay muhdigat na putaw so kandang nakrutsal slight kay muhdigat nakhtaakam ta.
2: Yeah. Ahun five garden gas at gas at chakun fitnik.
1: Yeah.
2: Kay muhdigat kandang katil.
1: Tama.
2: Yeah.
1: Yeah, we call those chapachos. Chapachos.
2: Oh.
1: Atukuloki rata kluki klimukti putama akun. So, chaknaktao kutin kakcharloki anam tas uklari chaknarashir kaptakim nakhla. Pekcharun uklumafkanatin. Kapya kami so na yun ng picture ng kapya kami ng uksa kami kasi shields tama ko na sa mga kapya lodo na kun na kun kaplakay ilini uksa kami ta ilini na sa mga kapya kami ta kemudian pecah nasi rosu kebetul kaya kuda kuna napa uklik tak nak kemudian kena kuda asyik kapal loading asyik keloading cak cale kini setelah kami imkut asyik kalogi agak nak ini dan uklik takai dasu kapak lo dinaslu yugnau natin kasun nahun pilah kamhnen yesa yugnau tu tama kunung tang vawa kamak that in one of the doctors one tam tama kunung kanum chisemani bena tam atau cuk uklik takal silat silat cuk temai tuan kucing tu temam tenun naik ni lagi, tahu kut kut search naik mana lagi anak kan kalau ni, ilmu kut search, uklik takat uklik tak, kan picture nak ni, tengah mata uklik nasun nasun kat perlod uklik naikai. Anak lu asyik kapal lu tengok kelihat, dia cukup dah keluar macam bis penat. Dan kem kang berimun, sekolah lu dah mani, tu sekarang dah lili terlalu aku naskoke kelihkan, kalau naskoke kelihkan lili terlalu aku. Yuhluni lit lit kalun so kena bocil makuta video makil rit litu mata makun so wangkuda tuhun pisju ada kapai stages Pitus kagut lait. Ayaw ko nagluta, nakang tao ko kagluta. Samtlam tama na lit ka pa akong tu. Iman na rin jakluta. Samtlam nasko ko jakluta, iman na rin luta. Samtlam tama na lit ka pa akong tu. Tufkakan, tufkakan na kagut. Tahu sejak kahat ini loko asal kahau loko nasun ngetah kau loko nallet tahu sepuyuk kahau loko asalus kan alhakuk tulgamun aknagulgamun wasuk nagamun payugut loko first fish cutti. First everything by you to be tight. First there is first anything one illaitan kna ko tawon pa yo but kna kwat al hakutul kam na usto atamani amali chunga man na klima na sini pit kasali kasi yuhlo ko patla chauhlo ko anum cepatnya tamatum iya yubulat saknak. Tapi tukha kada taman akhtakaknau kasuk saknak. Tahu suksu mainan gani kasih yus lupi. Iyun hut kasih yupis.
2: Jaga pegang cerita kata kumpulan maka kan tu suktoan doh teng nane wita halu teng uyuk lu teng pegang atoan pegang kasih uyuk nek.
1: amal juga first kecilan ini nakhnung chali koyukhtiko lo ding nakhogan ng pitsan koyukhtiko kasi yuwa ka mang dag ila ko ka tot kumlan kumlan naman kumlan ka koyukko lo ke tawto wangkuk ay pakas tunrap ko ng ilit pik kasani yan ito ba mi kasi kasi yu tiyag ko kasi yu kcho ko da chali kayo dunyal ka ko ni upinga malo da ko chilo da chan chali ay pakawin ko buyat chaklo ni ako na agaki ng kumlan ka ng chitkit ka ng chitkit ka ng chuvan.

0: Okay, nang kumulan maka nang cikut ka maka nang cikut ka maka nang cuban. Tawas tu kena kutilit tas kalau ko kanum cus kalau kanum cus kalau ko kasun tah ka tah kau sempen. Lindo anga yo kalau nung kasun kasiyut ka pit kasani aku mengkera bung pit kasani. Lindo kan sama listak ko kalau ko iskabot. Naso kulam ta tama to mang si taskalo ko yok ila mas yok kaltin yok aksiso tali taskalo ta yok aksakalo ta tamas ko kam ta the whole family yok am makluwa mo yok atama yok kaltin yok aksakalo ta sa usamaili taklogo at tagot na gumyok pagti yung kakakam ko. So, ayo ako nakatuwi akan at akan na spakat cosplay lo kay angutit kailag lo chukili lo kay agayali lo kay in the mill walk and pisuk tu jali, akhirnya aku kita wad bidik kopi ni lud. So makutcil atu tu kuat cah tu ayut, item kecilat, sama makutcil temam pun atu lud. Abdul Shukur mina ona maksuka kanam silo ni watin. Chung Allah yo sagaloni umyu ang sagaloni umyu ang khluni se hoksali aku makhluka atau tu makan khluni lugu lugu nu itim kuciyan itim kuciyat kena semredat nu nasun kasirin they call me wild chamomile.
1: Sauka?
0: Wild chamomile. Ikut.
2: Oh yeah. Kung kuta apsa kon kpito put.
0: Yeah. O kita magut. Kung including round little piece.
1: Yeah.
0: Yellow. Junak tama ko nung galo ni Eko kuminun cut pack Eko kuminun peoklog wadun kanros sinilogo kanros kansko sinilo ni Aipa aki magne ganagane nagore kaksaw ng Buklamang chaklumang pinggul kami chisko kinibiyok loko. Agim na kani nuguri ko patataw ching kanak mga ayag na kiktakaw loko 15 days. Tawasok tao na maayak pag not maayak pag

0: خوك عشيقي لو تكت يوغاك انك تكتوك تو يوم شغلون عشقلون ويوم شاق عيولون ساما كبيت مكتيات ما كنت الآن سيكسود عيوت بكتشاد البينيدوس بيكا جوتهم لود مجالي وان كتن عيونن عيوت ام كت يخلوكي بيتو شقايك جالي الخلوكي أبو يويت سخلوت أو قلوكي لايك سمجين عيون سخلوت ما قدرالوكي ونكومي وشغطاكومي مقلوت مبين مخلوت سخلوني Rina kutung lekang tengui. Nak teng. Joy kuamakut ipit. Nuna maktoi ungu asukrita kuti ulaput. Makut aipai putki pai segata. Joy katama kaming nuna magpimado ng tawa magkut nakakaput mai magkutay pa putki sa magkaming ifresh do kipis magnito alagus ko makanagus ka ito mat nakpaput mag nuna mag inong tut magnik айтхтой нэгүү галхмхтхүн зүйлэм давайт мэнэн менрал энвайтмент тамаку нкаулутэн нэгтэ путхан кутан нунаам дүүх бут мхнэгэн хохолутэн таамгэн кутиус хатган тулхулгыт унгуама тулхууни дүүки цагапис хайхуртахан таахэртагсүн Maar patpitja tusiak nukhangam ta chat. Awuk suit magut nukkam ta kipus vissat. Ta magut su tootin ituhtoi tamana ahtakafisaht slikkit. Tamakmang nunamiltat inhung khamang saitapimkhnik. Toi su maas pakwankuta au rakputi programma kaya kutuki november amun toikies pak nakkam kuksumi au kuduta kamakluki su toi su nakkam tema kremta toi ituk toi Akkiuhutata huomtasi november, december, january, february. Tammani se three months. Tammani toi chali chanak paivungasreenak nukkanak. Nutak apkmuhnuk nutak tuk kamuhnuk pisu vaksutin. Paiukhlinak. Танклу балук танк чуухнил мохнклу атлайт хэн той сумай аугтау мохнатэнлу чанк тойн хаклуки хуангутаю хутчит май маттуми юхэм я Taumak. Toi uhani pahankuta. Ituk toi nuna kistikluku manna su saavut. Tanklu amshuvahnik. Tuulu tapiyuna taas sehut naiukluki. Tauam takukai toi tankluki. Immiutakanta takkakluta. Toi. au hakutitalitin tikluki au mangamta.
1: I'm eating 8 oranges. Vitamin C content, vitamin C. Akwigni vitamin C akayo kapera si niloni. Tumamtun.
0: Yeah.
1: Is equal to 8 oranges. Orange na kita. Tingayon lang na tap. Atsaljin po lang. Ako yung vitamin C. Una lang dyan na suya wood thinner. At daw dyan ako nakatika makatim ko pliktarin at dyan ni yay pliktarin at dyan ni tingam na at wait alos ng chasti wala ko lolo ni isli tao na ako nakatika wala ng sawi kan kalawad wow. Kanan kini ko tahu nak hilang kalau ko tahu newspaper ni alngahini lo ni atta ni chuni khaka kasa ni chuni khaka wat na alngahini isle uktak na kod kchi tus khok akut older people mkchwa kami vitamin bayuk na ukay alhakuhtulgit bayuk na klit kod kchulun na sikulun piyuk lun tawasunit kharlunit tawamang khanam jim chak chak kawman galungo mang za kuman galungo kumang ukliman galungo kumang tashtigal mud bayuk takamang kuyat kuyat yuwet at kuyat natin pito tama ko tawag tam ano kan kaloni tam hooking mo ako sin silek kaloki zak kaloki tayo gutik na ako ay tawag ko nun alhakuhtul kaya nun tan hookchak na kuyat na hukit chibun na kay chibuni tawat dik sa ilang kaman sakin ko kin na ito yan kachalo din gagolo ko tayo sa sigat to ko lamang ba so tao na naso yawot ko sin na ka anot ka so sa sigal alha ko sigal lagit makot una ke qalqi chali ma kut am tafil qalqi bay khoglo ke akka ukran qainan ga bay khaklo tamani bay khak mtat chat na ko ya es khod ta ku jibu na tet chali woman kan chat sta 9 years old as me akunun school and to yok at ma boarding school tamane ivone islan ng nakadul nunam chat nakatin kokulla tao sa boarding school amun pihim mani kasa lahlan ng mga one asko na mga tumakaman na na gumtaw chalo ni chalo kaya galon kasa lahlan ng nakukul nakukulo at awad magpagsa alhakusto ka matumakaman kaso na yuk nakusok tama tum piska kalwa. Asko naktak kaya galupin nakapipod kasasalan sa kalwa. Nakakukulwa po yung skulan. So, tama na tama itong kapod man na tumpod man na imkuchiklo ko asinik na ko pito hini loko. Chale, ayun ko nga ako makilungan nakakama ko chit na kutwa. Ito. Ko kata ko chit na kut na kutwa ko. Chale, tama ko din kipo chale kutif kayo na talpa. Nakatil light so atum to nakasih to salgila kung kutud angas tamah to ka are you still there?
2: Yeah, look at put one if I'm in the road to it. Yeah. After looking, I'll look looking, come to it. tamai tamakut. Kuingakan rakama, rinakane kurukupama, atsistit lakta, iliniutakna lakta, rinakakakit lakta. Dakwam, unom fanhtoi, atsistitapik sahtukut. Unom fanhwa. Sinaim na kaya sa hifunik, kaya sa hifunik, kaya sa kusaito sa kayo. Inakanak kang kakunik, kaya sa kunik, lupigunik. Tamam ta ituktoy magot. Bukan kerja lagi sama sekolah suka itu. Kamu kut perlu tunai lagi kuliah kita kan kuliah kita perlu pun. Tahu buku sudah unit sent. Saya kalau kau ni tahu nak bukan sih, tahu sudah nak tak sih, buku kau kau ni cuma tuai tadi mah ni restu kena kopelun. Jatuh tamas kuda nak kacak nak awal kluki, tamam dah ija hangku dah suyung kanta, pesik tu kuda tamas pon pes, aku juga butik suyak sih. Kuam itu tuai mai Huang Buddha, abah tuh tuh kau menrilata, nasu ya gud sedun ribut. Aku tu cari, nak uivan Huang Buddha pita pukat tu num ni en kedat. Tunum ni menan abis mon, tau kuda kang kuda wivan siuk tun pila kaput. Tama kutuane nakat, tama kutit. Aku nakuane wivak nafkah luku piku fui mang cetok. Jadi kerduni. Tahu, wibawat aku bilik, tama aku tuh tama ikhlas sama tuh, nak kat amset in huit, aku tuh itu tuh bilik put, mai huang kuda, mana in huk tama pun in huk terkeluda in huk kalakait. In kucing ramda nasun red hitwan kuda naslam tuk.
3: Oh Charlie, angas Charlie, ating met nakakamtki justa chak koy nakakamtki bukun kja haluk in kucing jupluit. Ikut ikhlas lakukan kerjakan apa tu? Lakukan kerjakan lagi. Jadi nani macam ni bukan nani macam kerjakan cila. Restu.
2: Okay, kaya kamu tetap dapat tak? Tinggal kau sama kerjini lah. Aku kot muk, datuk, hi, kui ngata mak putik hello lut Mary tu,
4: Oyana,
2: ya, kau ko, Oyana kelas ni lut, kingu kau sunu kikis suku great deal book program, hello lut, good morning lut, ya, aku katoi lumun, kau selit. Kau selit itu in rolan lagi.
5: kanga na ko at tutas yung nagpilakit na makutak sa kanlakit. Kali, masrumaw nga kamang akuti tupa tagat kali. Tama ko tayo sila kiti noon ang ninaw tulit alas kami. Good morning, Tadjuk, good morning.
6: Good morning.
5: Ako yung kamkin kalak to.
6: Eh, kuya na.
5: Okay, kitak piyokti. Piyokti. Eh,
6: kuya na kalak din. Anyway, we tangwa to skaka ataka im kunun khakan nun kalren ng khakan o kun kun kun charlo ke nun nakit at paulo din takakan na unta al hakun kayo dun ng chisami wetas kulga taon na nanak buku kakakchislo kusinun. Ayo kutiyang nakhlukuswe po ko maas pagpukulo akastigal lang. Tamtlam ay pa ma ilay nun at kasmag ni sikna nang akong nakalo ng awas po kukulo po ko yun at nga kuta ay pa ma ilay. Wili ko dyan sa po ko nakakasakalo ke. Tawas daw give me a bunch. I want to book them. I don't know. Takluy po kuin kapag dadam Canada mchal mchlimt ni awum ang professor mta chan ng kunung po na ng nakaloni po kumijaw lo tung restaurant kuin pelo kuwat duwe pelo. Ray, could I book your bones? Think that I look at we book over your look at book on the car look. So, late from the one good I book with your farm. So, book on the car look at that pin now, but my book book is still a little cold because it's got you nothing. So, Patrick, tang sa ataw jim beef po namang kuka kun kapo maloni pukuloni I mean patung kloni so tama tunung iwa to sinilo din patrit utli ilayo kula so patrit tama kut makatulong tikit chat